0: Alilian chuka posian kichis kinanti llaktakunapi ayllukunapi sisimasi chaykuna. Kunanpajmi Qosqopi San Salvador llaktapi Institución Educativa Inicial 730, tira cancha alta yachay wasimanta wawachakuna, apachimuwasqanchis sumaq llank'ayninkuta.
1: Warmichakunan pollera chankuta matirukuspanku, qarichakunataq punchu chankuta wasankuman wikch'urukuspanku, uwiha ch'uyay imayna ruwasqankuta apachimuwasqanchis.
0: Hinaqa napayakusunchis yachachiq Aida Escobar Estradata, makichankumanta aysarispa yachayninkupi yanaparisqanmanta.
2: Haykuykamuychis, Institución Educativa Inicial Tira Cancha Sisichakuna.
3: Imaynalan sisi machaykuna kashankichis, nukaykun kashayku tira cancha inicialmanta. Kunama apamusaykiku huk wilakuychata, ufa ch'uyaymanta. Tutaymastinsi papan wawankunata kamachin.
4: Kunanka wawai San Juan Punchaymi, ukanchista shakshachimunki. Nukatak pakuma adelusak, mamitaykitak, kuita plamsanka, merenta wai kunanchispak.
5: Kuwish, kuwish, kuwish, kuwish.
6: Ya, papa.
7: Ya, papa.
8: Kiramos.
9: Chist, chist,
10: chist,
9: chist,
10: chist,
3: Nas antulina pang, Jesus pang, alista kungkuna. Uwi hachiyak sunang kupa.
11: Jesus, wawandishkunya, ukandishkunat saya na chimiliskanya.
3: Kaiku, chungkuya.
11: Kaikuich, waikun.
3: Ya, mamtay.
6: Ya, mamtay.
11: Kaantandish, man kakuitish.
3: Kaiku, chungkuya.
6: Ya, mamtay.
3: Ya, mamtay.
11: Wawai.